kashoro ba isa enli kwa tipo na lesh kakomono ok tsaka chi eku tsaka lari tsaka l kate pal Guatemala lesh kakomon la sai chol khil tsaka l chokere tsaka le joge shap ing tsaka chiruri eku anak kwan jodi tsaka nak joge chisok ik sale khun kawala sali kung kung chika le bay kung joke sa kanya siya sali bay le balchit pejash ka komon kung nakmatiyo sa kali kabing kili

0: kuy na kagat sa kay sa isol sa kal tawa Mario ku sa kay kabinkil sa kay roli ego kill anak ko ana sa kay sali terabit San Juan Chabel ko sa kay Jordi Chal kay sa kay sali nimla terabit ko an aman Jordi kabinkil sa kay sali api balason kay sa kay ni kali eman sali shikeh pa yamar gali audifono na kay jerey Saka Diyo at saka Diyo kawinkil Siya sa dispele mahal chit mo dya O ka naklim la sa ito Ola kil chokagwe kawa Mario ku Kaya maru sa isyalal mo dya Isyalal tatpek sa dispele Pele mahal chit At saka Uli e kukil anakwan mo dya Diyo at saka limos mos hapa O ka saka Shodalil saka naktosik saka sa lakahil Awal kasal Awal kasal ho na Lish ka kumon Maraan saka lipausa na kajere Kan Diyo ko saka Jisuik saka Tis kambal sa kas kumuli ek ang salay kong kapal. Pantiyos, pantiyos li kabinkil.
1: Kaputo na kasyakib, chikaw sila kamanu.
2: Ay, yos sa lukyo, kis kaw silangkil. Martin Tau, uniforme, rep, lakbatsunel, reto o kinsa kampyonato.
1: Ay, amanu, mag-aw sila knarahaan. Patsis hunil litagwak sa Serida Fiat de Surutlan, sa shkap ohat Convento Santo Domingo de Guzmán, Copan.
2: Eh, sa kasikil na kanawat isk, nakta na katsolok chak.
1: Chikyala kakwi. Aran na kasyakib, uniforme, lakbatsunel, kamisola, etalil chiru player, mantas vinilikas, gabachas, banderas, gorros, lapiceros. Sek kwang chiks komon.
2: Ulani marhbokon sali 79-51-31-42 ut WhatsApp 40-51-47-39.
3: Serigrafía Tezutlán. Todo el mundo diseño y color.
4: 18:42.
5: Tenemos programas para que estudies. Programas para que te entretengas sanamente. Y programas para que enriquezcas tu corazón. Estéreo Gerardi. Una emisora del grupo radial EGA, con 18 emisoras cubriendo todo el país.

Ya kayak gini kalau dia konsisten, dia reaktif. Kalau kamu bikin, kayak gini.

Kahos chen na usilis chen om shpano me plika komon. Eblika na chin katyukwa chin. Nakakiretal na klit. Sa akil po yan nam linaskam chak na rochpeni. Jessica Marina. Nashele pakwi. Lishpo pre na truk tahilang. Ang nikispano chak eblika mamang kisya ang hunshil chak ekutan. Rehilang marahresh kaurisinkili na kanaak. Reina kikat at ekek. Marahik atis tsahni tsishunilik aruta roksi. Tsukain, shkakereta lishkulunik lisahil tuk ishkain. Una kakaw resikip ahkwi. Reshkepas tsishpokpal. Lishkap sahil tuk ishklityong tsitsakong salikok tingkilay. Kung kahel parkin na hultikaman kaman nakatiri kanakakwa. Likarun na kishpano tsak likanatsin katyukwatsin. Kwan na peha na kwan na kerek ash sa isa chol, na kenak sa chol, karo na kishmano chak e pishmama kishan hunshin chak e kutan. Chiko kain ka na kakwa, ayin rahom lik angel, ayin rahom li shmano om li hukung, li sahil po yanam li joke chiko chpenin kil anak kwan. Chiko kain ka na kakwa ish kwa squeezing, shulag akwa ish ho nalil. Nakta ok chak hun chik li sahin ituk ish. Utlish kama aan, Evelyn Jesenia Sispop. Li nakakul chi sasa sa likatol. Anayin li honal, barkwi nakakereta.

ang banak. Bingkuan ang litsolok, siyola kain sa ikaw na napalip ni Komon, kual nakajib rin ak. Tentorak te itsolok, wajas ba na kanak-kanak te tanek sa kunak limakilal, railal, mas likok sa kalip. Nakakbanak te kuklik te oksitsolok, ut. Hukanas kakamcha litsolok, chinach arin sa likakalibala rin chamil, kaknat kuang keplik.

kambi kumon e kamana kachena kawako kachala kake chishna wale kesila el kake kemsalish beul ilumate laon kato kachena kumakala e chi chengo as ganjal mito chenge ponsil moko se kwanta abana na kona chale kaush kaut na klao kachek chale le kasa ako kolia pasote ako ye usikwe bim maja so chap li moch kex kasek li linimento nga che li askalos kawan sa chiku ya li sonong kilpim skabati chalir kakolom skalets syak sa kapekem maja kumpacik chaki chaki alok lak enaan maja kaut machal chana kwang kosa eting ka manak aran kwang ke blireta li toh kwan maja aran kwang ke li aran kwang li chuam li kela o maja chal kacheke li kus chal kakus sana keman li jengibre bayak li ansh si kwali rusko hili li bugambilia sa kebiak li chak sa toh grupal amungkos kausep ta akanis amungkos awas kausep ta akanis ang kay eses somo nosotro manya manak ngandaw na li lagoan ka che li shmets ew li shmets ew li kalok lang na cho sa ani na chokres kut li kale kapenik manya kanaan manya lawang ko chalda panggo kanak ngawa din na chiris manya historia, cultura y derecho como pueblos indígenas. Mani na ro na choka kuya mata dinak chikchiri saan manakaan mako utkos na mani. Manakaan kuan syakrabin majan. Wako ka na kuya bila kachekel kristian mani akuya na ro na chokre mati chikana kwa chin mati chikana. Kuspan kuya chikana swanak tekakul, tekakupa, tekakulupa, tekakulupa. O ganan ng SH o likwamigo, linloy, kawa Eduardo Kuwachen, kwa naransa di Balibal. Kung kache, kumones, yung kaanganaw ko kaito sa klaong, kaanganaw na kay kakwang kwaran, uto ka na tukalin siya ko Eduardo, kawa kacho, jali siya hel, na chal makaaksa kacho, jaban, aran na kwi na akmal di metrewek li chokos chibal. Madal kaunak li kamama kisaan yung ke naks yung ames banak nekes ke lo limitsewek. Madal, nekes u limitsewek. Kulis de ya, yos puro champo trukas. Chal de kakereta li kanachin nak naspak li naspak li ruk pas naskam, pas nastiki. Madal, ulaw kes kuinglan na nakakele ka alikasin cho li spak, wali kakwes pas nakatiki, chan lu nak nasik. Madal. Ora este eretal mo kuchal talis lasin yung kuchal tataku. Maya, kung kunsh peula. Maya,

0: dijo Jodón: At kakwa Dios, lahat na kakutis sa kengkil likyan likwan akwikin rikineb li sa tsokeb shtyuame renak te sutik sa licha bilbe chaketa ke li harup li nakater usi li kapapa sa li kristyanil tiyuam ing ash kuluban kil li shmanuom li narak li ruchichot uchbanun kil li narak li kabaeh aan la santilal Sashkava li kakwa Jesucristo la kualan, li tiotio kulina kwa behin akwochben, sashkunahil li santil musike, ut aan Dios kuneli kung e kuta, ho kantasha. To ilang sa komunil tarkwanta kabili ratin li kakwa Dios.
1: Chikapa bak naknashje, keli kakwa, Sashkawali profeta Isaías naklikwatin aan sa kastyal cholchoro. Hukan naklihap na kubek chaksa chosya uting anasut ekrikin aan pitok mahi nasht akresili choch. Hukan naklikwatin ing anaruta sut ek naktok mag anarush panungkil. Diratin ni Diyos nashkultika chiku rikin roy penyom chokre likol paib. Naona kanaw naklish kong siya kalili kakwa Jesus, ali atin kisjechak na kikubek chak sa cho siya. Kiechak rikin li Diyos ut kisjechi ik chak chish kulpali raylan, nakchalenjak chiruli tiyo ameh aan, sa shonali chak likwiek ut li chak ies, sa shkawa sikpali ti kilal, sa shkawa shraom ut roy penyom li Diyos, kapiak sa komonel.
2: Hokain nashkili kakwa, ho nakliha uti juke na kupechak sa chosha uting kana sut ikaran kwito mahenas takrasili cho uting kana shkechi kyo lak uti mokli akwin renak kwangli iyak cho krelak akwinel ho kwili shkware tsekak ho kana kwili ati din kiela in inkata sut ik chak kwik in chimak ati shkamchak tento banak shbenko ati shbanuli kwa hong Utis pa plisin taklaki ratin li Dios.
1: Pantios re li Dios.

La at na ka kawresi li akwir, na ka takres lish na ak li akwir, na ka murili torto kilchot, na ka unopresirik in li hap, ut na ka kosop tesir chish hunili na tushmek sa komonil.

0: Lainin ko sila na makonarutas ko dakatingkil di railal joko tiskulbal anakwan trikin sinimas lokal takot besimang trikin. Ko chinal honimal likwan fonsutru belchosha asal tiyo tishirayin kil utstyonin kil nak takot besimang chityal nakla o relash ka holy Dios. Tishkoni li ruchi chosh ki kashtesi krupesh kwan kil ho ma ho il nalek. Mokorik inta nakira shol rahoman likitak ki kashtesin re. Aban, kwan ko kwan roi binihom nakta achabak chirush kwan kil yakak ut tostaw likwan chi achabam il alish ni mash lo ale li relash ka holy Dios. Nakanaw nakchishkoni likwan konsutru belchosha na ay nakchak ut kwan sa raylal kukun li ish kukrechi alam. La o akwi li kakulum li shben ru musiqik. Nuko ay nak sa li kachol nak tiyoko chishtyo ninkil nak li Diyos toshkul hoz akal relash kakul utta kole li kachol chel sulul ratin li Diyos.
1: Antioshre li Diyos.

0: Hokan ako'y chirishlikwak, kishchaplisek, kityoshin ku'y chikchaku, kishkere plish solom ut kishtien. Chekul ucheshukak chirelisek ayin, ayin lisek relin kikel chokreli ak utkunelik sumkwang, Linkikeli tao yek sa ikawaw sa shkabana, balebre sa chbaleb lima, che vano ain resh ni mankil in hulti kankil.
1: Ating akwa, ating Dios.

0: Chuakolata siya katkakwa, chiruling kao, so chaketa siya klituktukilo silal sa katyuam, renateng amila korik in la ku silal mako e chikto mako, ku chukole chiruchis kunili cha kilana koy benilis ni mas chalikli kakwa Jesucrist.
1: O kanta siya.

Li Jesús natsoloksa khalkhokiru atin. Usha kreib li neke hilang sala kochochat kakwa utne keshnima aguchi huneli. Tihoko. Sashk abata shak li kakwa tesinkirik in li simatang uli sakramentos kakul nakat ama akwet kakwa tsakong krahlal sali sakramento ha eukaristiya o chik ikta liru chani di kakolpal la ati chochokat utkwan akwankil kung e kutang ho kanta siya. Okay, sa kasi sinkin likulal ay.

Pero le kutan na nakuan, Joko, rabing kil. Karuna siya, kailis pen rakal natin ni Kawadiyos, reli profeta Isaías.

Walang karunas, walti kacaku, kamanak na kiko becak. Sali chusali, loklaka, uti kecan. Uting kani keso kecing ka, tates tak kresti, liloklak uti chos. Renak ceko kain, bajal tis kecak cikik, tis kecak cik. Kwaklik, liru sila, lis cabila, liloklak aking. Manya Ut hokan aku cene renak li ikya ha Ta Usman kelaupan awananani ta Usman cena sekangki Ana ini hati ni najak cis umalri jan jani profetisayas Awananin ka atasoke, kuing ka atok, tis panulis ka angel. Manya, awanan, tis panulik, arukwe, kwan listak lang kilot, o listak lang. Awanan, karuna siya kayo, manya, o tarin, okrilila, o manya. O nawalak isot na kami, naklihap, natanesa, spenli, us, o tling ka us. Lekak ko Dios mo ko na sieta ako din takresi chenda bjal chi chi struktur ske bal de haru lekas tisin dinas ko jan tike dis ke jok na sok na sok ha manya ulin ka in ka use ban in ka de takresi so grele ka wa Dios ma ka an o kana na ka jele ka wa Dios ah ustan le ka wa Dios akal khwal nim lis chabila li rusila Banak usta na pal nakaket. Usta na pal nakamekib nakamakikwa. Aan kwa na lang. Madyal, aan mo kutyal na kwa na lang. Diyos, yun yung kilko. Eto kalto kalak. Banak ko ang katyeli sa kalak. Pawanil, siwing kwa nas makikwa. Chakli Diyos, nas teksana. Chakli Diyos. Aan sa kal, baka kakretali San Paolo. Nas Jojak si makai kuang, jojak si kamsing, jojak si rapsing. Autanan mokon. Anak we kun reb li cabil kuing, likis kam puktesing kil resila li Jesus. Oka nak sali nak terbi cakrab, nas kulti kacek ku, chan cakreru, nak li Dios na ati nak cak. Sasyas ko siyep li profeta o li profeta Isaiah na siya karun sa kanas parun ni kawal siya nun natin na kli kawal Diyos. Nakanas siya nakanas siya sa kliha renak distakresi li lo lakro siya Diyos. Renak sasa tayang kli akuin. Skwang kep li kutan barkwilong kasi nakakuy lo laksak eh tiyo chikang lo lakakuin. Chakik loklak akwi oches konila o nasyari loklak hap karus keman ah sasa kachol sasa lechol palera akwi manak na kinaw nakli loklak akwi kwi maka li loklak hap maka maka nakam o kanakwi lao kumones kajak lao li 60% chingga banyali oskal rok ili leka leka tibela ang ha manjal numenak ha leka tibel siro na kakwit lati manjal si kiliha utok na kakliha o di San Paolo relak Romanos sali kwaksak laki kwaksak yung chow kwaksak laku o si biskaku kanis kyeke Es kwas kis in jen jen na wak naksis ko ni li ka akrelo ta ka teresi te ka chu ami jen. Abanan mo ko turwang tas kung ta ketang kiri kinlis ni makwal kwang kilali tis kot besi che kusa ka tiyang. Banak sis ko ni li kyop te simbil jen na roi peni na kwang konak kakali ti kilal kwang ut Inka talo ta kachol. Lish kot besiman si ku, si lish ni makwal si kwang kilal Diyos, tentonak kwang kachonar.
Mare cuanto le chena pic, mare cuanto chena tikis, mare con acha. Amanan coltica que chena licarus con besic chacu. Aan ho canchen sampaun. Licaru job de simil chac. Mandal anapancho. Chusman tik. Chula kinkil. Chisconil chen. Awanen moko jaltas panak na ahman siri sihonya di karun na kulman jan. Awanan na kulman man sa shkaba na kokan na rakak li likit taklan siyak likik uban siyak. Jalman karuk e jan renak. Likin ni sihonya li chokat tisyo aminkil sispere singgil. Ingkat at kanakaran chok akwila kuipin yung maran. Chiskos lang kin na klikaro chesimil tok tat kulak stawal. Abanan na nakwilita ka mo kakwe sa kwachaminkil sa likwang chimunil. Likwang sa li el akwang korupsyum. Chisko nila kuye chan. Renak to sa ataw siya lalil. Renak to sa ataw ru. Sakal sakal chan ru li sini makwal kuang kilali jo srikin li achabat ko istenamita anjan. Chol chiko chan nak li lok lak li kub amil chak li lok lak rojo choc. Li choko chis peri singin kwan chu chis chyo mingki li sini karu raila. Awanan kama nak lekana kwan sa chuam nak chola krehon is kachin kachik nas ko ilis rail jan manya o kanak wilao li chokos chalwal ka e chiril bal o chis kangen lang kilis antil musik sok salikam na el chak sen li karuna kakosla kulak spanong gil ho ralas kakoli kakwalas. Ani na kulo krele kawa kele kasulele katibel. Anta kasyele samba maja chan sa karelu usali railan. Usta joko chibek sa hunte namit balkwi sa kal sa kal ko akwi na usut na kache. Matukat na chika na kwan chan sampo na kyo chichak li sik balep lu anita kasyakap na pale kaskisin. Ingka na rin lish poya namil sa kali na shtake. Ingka na rin haro chiya rokik aran marko itara ko chikok. Awa ni Gyori pa na kyo chik ee kare man ya. Ni Gyori pa na kanjo chikulok o trikina sa kal. Moko na shko sila ta karu sa kal railal cho chiskambal pi lish kristiyan akwian salikalipa. Lish kristiyan nirelash kakol akwian salikalipa. Kawan ng kache, humpat akwitakwil sa lakosin, sirisaan makwilip siguro. Huwag anak na che, kawan na che sa Paolo, tento nakakachakip si Ruli, likwang chimunil dyan ma dyan, nakakachakip. Si Pansakali aktumin dyan at yan na korupsyon. Abalanaan si Skonilaan na lasang ke, utaan na akwilin ng kanagos ke. Chiskos lang kil ng toskil lu li kachukwa Diyos sa shkawa nak mako nakakos na takip hukas utwa kisip. Huka na kumanis chisonil nyal naruni kay kul chisonil karuni kay skere makat kachete kul chaban li sakalis butang kil ananak sakal te koko le kaus reril pal res kaus lang kil. Are sa kaskoko bangkili ani sa kalmare kong kache para akong takin usta kaya siyap sa kache na chinubaran pero abanan alas tiyalan chilo kaya gwingka usta kakal ko chik manya chabang karup lekas kising kwan kebaran kwan kumay siya majal kwan kayo sa kakal siya pero kike utta kilip talis kang kilip barin at kwan ikwan kabla ko siya, drak ko siya tao, kumunes, huwag eksili kaksiko. O saran karut karun na siya, Lisang Mateo. O ganakwi na, atinag siris lah.
Aquinella, Aquinella, cosa es calema. Maya la rina, rina, chen. Chan luna, clacala. Aquinella, cuayena, chen. Maya la rana, kilvia, cayac, salicalebal. Hushil, chenaus, cayac, cayac, nacharin, satenami. Aran siwanja, arane. Aren tonte, nach, cayac, tocta, aquili, au, pichar. Abanan na rin ako na kon gukwal da chik na ilmash banak sten mito li reli be bartita me abanan na ran cha misong na kungulak cha kongsi na kele koma na kutul na kokeble chi au kwan li li shak che mnya ka okroga au okeble na joke chi au tagawi ge shak akli koma na ran chi au au get bolan chi seek chi serek ik banyan Oh, kau tu saya sekolah jenis mana kemana sih nak li, li saya di sekolah joke nak kun ni, kui oshi kai kuak kuak kip li sim derau, negas joni nak kena ustayak cak. Untuk kan nas jeli rati ni kawa jalan nak kawa Yesus ni, nas eko kun kalau giru hati, kuan ni cak kun kamu kuwa jalan kau papan. Kung kaya na bali, lele, kasa Kristiyan, malaki ka na chinis kakao, resiyep, chirishti, santil, musik, eh, kanchek, chiko kain. Confirmasyon. Check, eh, regis now, cheril, chis kao, resiyep, jaman, chirishan. Saligo na lang, kukyan, tanang at yema, chanaus, chabil, kako, isayil, manyan. Jabama, rechiru, nakakspano, chik, manyan. Of kebareta nak muku hokanta utimil timil timil timis kana li komanin lus koza galach. Ona asus nang kace nak arin muku kwalta muku ngace tali pahapaling kaus kacek li kacek lo hokanto li kom muku spanta nang kani kau. Abanan kwal banyak kasau kip ciris kuni kausanan. Ciris likarun ni guys ceke manya. Ah, hokin sekalu tarin tata uli cosa. Ah, arin takir uli kawajos. Ah, arin sekal na ko kira eskom. Likira sen ni kabi caren ciri uli zaman. Nak guys kancak limem, guys kancak limus, nih guys kancak likila pailis ceke, likana cingkah kui kisce tinche liru o tingkera. Ayan. Abanan li akhirun pa bangkit. Ayan. Uda kacak lao lah kasi mukukwang ko tagkakwirikin li nagtatihok cakwish manyal. Kakwirin tihok in ka. Lakasi naruksi li loklapim. Kwinatakeli sa sukar kwan li insulina kwan li pimaran tahatsa na chikakwetaku. Kui kuana diabetes kuan cicipin jengnya banyak. Hanya jokat caban di akhir manru kemas kecil kelak tak kuatina ni loklapim. Tak serek ikni loklapim tak kere kerudak pas panakaan udlat kuban milat span. Di kakwajo sejak muka cerita sokak cikeman kawajo kuban kere kini loklapim loklap cikam sunilan. Majal kwan saj kebalik kawajos utko kanang kace katina ke jajan cekebel ke majal dan nak kakalawa nak kekwan nak raka cun ngok si serekik ngok si serek ak ak sioko sekolo ningkil beak li serek kacol utyoko jisik balis kirta singkilikam utnak nak kace na tok bapak sikok ngana koksi li paklak pim jengore majal Mayalin na askerta silipak. Lakita ti kwasi talet siluan. Tiyan kawa uwa rin na hangking kerein tiyan. Paro nagnaog tiyak supal pa. Utan emle ka, leka. Kaus ba yago kanina. Leap na katiyan na kachangu kawa kesus natin na kikin. Ho a kachi. Awan na chogere bini jokes matanikile tiyan. Nakakisay lechon.